0: Take off a look.
1: Apa
0: lah?
1: White na thunder,
0: tapos sinta.
1: Apa? Tapos na ako? Sige. Hoy! Sabis ko!
2: Joe! Ika na naman.
0: Sorry po, sir.
2: Ayusin mo yan.